0: Kusaa wanya heza kala samayanzi tuwe sima nyokwe kumira kufe chenda Radio 1. Nze Julius wagenda gai okutu usaka maulide agesaa weno. Gabera mawujubu. Chibine cha manga mangate shira vude, nti ulukawulu Afrika ule kedo kufiru wabu umbi wa dolo huli ya mubusa tu nobu kadolo kaga. Uluku walukawo kishwa decha Ebola. Ebola ya sose mugwenge DR Congo kumulirano na atukane kuno mu Uganda. Wankwa denga yo Uganda yekoze chisoboko kutangira okusaasaana kwenge Ebola mbale. Enaku zegura mateka zituke chirangirwe nti Ebola alinyudwa kumfete mu Uganda. Yuwe negamanti okufiriziwa kuno mulimu n'emirimu nkumu ejifudde nga singatu abakikolebwe mbeere n'eyinza okufuuka olukonvuba eri ebyenfuna bya ssemazingo wa Afrika. Damien Mama okwa mu kibiina kyamanga magate mu kitongole kirwanyisa akalwadde agakambwe agamba nti ekiseera kituuse amawanga mu Afrika okufissa nga wakasente okuvujjirira olutalo oluwanga olwa Ebola batasibye obulambuzi n'obusuuza obutambulira ku ntambula y'abantu abasanyaladde okutambula mu kiseera kino. Agamba nti yate mbeera eyongedde okutabuka Ebola bwe yagidde mu kaseera nga olwo ntalo lwagwangira era na Amerika ne kikosa entambula ye y'amafuta era emirimu egiri mu mitwalo 328 gyafudde dda. Sa Minisita Robin Nabbanja akubiriza abaka Paalamenti okuwagira ekisaawe ky'ebyenjigiriza olw'okusinziira ng'omuhogonyolo okusomoza okusanga eggwanga ekiseera kino. Nabbanja ategeeza nti olw'omuwendo ogumungi ogw'abaana abawanisiddwa mu nkola ya bonna basome kisaana Paalamenti okuwagira ebiteeso byonna ebyogera ku ssente eri mu byenjigiriza naddala okuzimba amasomero hago okusaamu ebyetaagisa n'okugasamu ebyetaagisa okusobola okulinnyisa omutindo. Nabbanja agamba nti kiseera kino abaana abo obukadde 9,522 be bali wansi wa bonna basome nga kisaanidde wabeerewo enteekateeka ya kagenyero okuvujjirira eri embeera eno. Yabadde ayogerako eri abaka Paalamenti nga batandika olusiisira olugendo okumala ennaku eziwerako okusomesebwa n'okwejiwazibwa ku nkola y'emirimu mu Paalamenti ya 12. Gavumenti etongozza enteekateeka y'okubunyisa tekinologiya asobozesa ebirime okugumira ekyeya wakati mu mbeera ng'enkuba ekyusizza ebirime etonyera n'ebbugumu eryeyongedde. Tekinologiya ono ayitibwa Spicon Technology ng'ajjidde mu kiseera nga Uganda esanze okusomooza mu nkyukakyuka embeera ey'obudde ng'omusana n'enkuba bigira mu biseera mu bitasuubirwa ne kikosa omulimu gw'okulima n'amakungula ne gongera okweveera. Samisa Rubia Nabbanja agamba nti gavumenti emaliridde okwongera okukyusa ebyobulimi mu Uganda nga bayita mu sayansi tekinologiya kw'ossa obuyiiya. Abadde mu kugulawo omwoleso ogw'obulimi omwaka guno mu bitundu by'ejjinja n'agamba nti wabula gavumenti ssente ejja kuzisa mu buyiiya obwangu okussa mu nkola n'okuva amagoba eri ebyobulimi bya Uganda. Yaliko minisita w'okukwasa empisa n'omutunda mu Miriam Matembe era agenda kukoma mu kkooti okumanya ekisembayo ku nsonga y'okusaba okukweyimirirwa. Matembe yakwatibwa sabiti ewedde kigambibwa nti amateeka kigambibwa nti yawuyisa amawulire agaasiga obukyayi n'okwawula mu mawanga. Ahibira mjibu kule nsambu mwesa mzangu ya jiegana nga shigambibwa ndi ya sinzira mwezi guno mwezi kuwedo guwa mkaka na yogele vigambe yole kubo sosu mawanga nga ita kumukutu ogwa DKTV Uganda guwa kumutimbagano. Mateme misangu ya jiegana masugumu na mzibu lairi soko wa kote yendi yeru zira Atim Sheila Gloria Elap abana mateka ni basaba ndi yei milioni ni chitasoba kubangu doa wade bugenze na chizibu kuhisa mpapula maso zabade watade mkoti okusobola okweyimirira omuntu waabwe. Gavumenti esuubizza okuyambako ebitundu okugonjola ekizibu kya kasasiro ekimazeeko ebibuga ebyenjawulo mu Uganda emirembe. Julius Masiruka mukugu okuva mu minisitule eya gavumenti z'ebitundu abadde asisinkanyemu abakulembeze mu Masaka n'agamba nti bagenda kusawa ekifo ekyokulabirako we banaakolera ekigambo kwongera mutindo kasasiro mugimu ebyomugaso. Masiruka agamba nti basubira mu kifo kino kigenda kwongera okuteekwa mu kibuga ky'e Masaka. Akwira ebyobutonde obw'ensi mu kibuga kino Masaka Pauline Nabadde agamba nti enteekateeka eno ya kubawe mulako nga bakulembeze abadde batunula ekika Pauli wasankasasiro.
1: Tugezezzaako okulaba nti tufunawo bannaffe muzirabe mmotoka ziyitamu ewamu mu bitundu nga zibajjako n'akasente okulaba nti ekigambo kino ekyakasasiro ongera okuchanganga na yenga tukirizenti bana Masaka ekigambo kya kasasiro kikyali kizibu enteka teke eno ekyama zimegenda kutuwe ulako atene muna Masaka jamuwe ulalwa nsonga platform eno eteke duawo okulaba nti omuntu aina ekizibu kya kasasiro naye oboli awo nga sitete tunaba kumanya oba olwebye tebereke ebimu nga tetusobodde.
0: Mwemza nyo Hussein mbalangu ya mtende so mwji wa kilabia UPDF. Nga zimbigiri ya Alex Jitaba da atendeka UPDF Susan ya wedewe ya ugwere deko. Mbalangu wa zea atendeka kilabu izuwerako mliji ya binyuido mwri mbara site aruwa heo. Vida neke FC nga abadde ya simbio kutendeka apa URA. Akati UPDF ya kilabu heyo kutano okulangirira omutendesi omupya kasokede bakomekereza season 7 3 zokeze za kaita bano kwekuli wara Vipers ntunga saze chigeze semboys azolazirange deda zarangi deda batendesi bazo songa Stara FC Black Power and Express kadde kona zuzja kubazirangirira amatendesi tugenda kudda kusawa itano mulungereza ochali na fe uchenda Radio 1.
2: That was the news on Radio 1.

0: atena abantu bebale singa balabirira kati nga tewa China babalabirira abana nga bobde masomero olwa abantu abafa naye kubina ebintu byavira ku kuno obubenje bye bintu ate bitusobola kubanga tuwewala ku mudo zaffe byebiki tokuyisiza wetaino kuyisiza n'okuvuga endima kati zino z'ensonga nga abakolesa amakubo bisobola okwewala nga tetulinze n'enforcement okuyingirawo.
1: Michael Kananura ayogerera polisi ya bidduka mu ggwanga. 12 ziyise 12 gege saawa eno. Weekuumire Credit One, tukyakuweereza. That was the news on Radio 1.